O se te mwen diye bel bonjou pou se non maye ki ka leve bo jabal yo bon maten. Fay mwen sou haka fe sa. Pa kite soleil la, pa kite jou vò ou bo kay jabal. Lale la kay madame lan, fe seten. Ou sa fe dimi swè, be pa fe oul swè. A madame lan ki a kay la, I bouzwe anti ed toujou zav. Osi kwa. Fe seten ou fe sa, ok?